call it, yeah. Eala ia Samoa mo le tua. O le tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.

call it, yeah. E ala ia Samoa mo le tua. O le tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.